0: Tinini pula caller, sabtong padi keringnya ini. Halo. Lamsu go samkataku.
1: Sir, hello, Sachindra of Palabangani.
0: Palabangani taku Sachindra. Nini Bolem kominadi neng hai ke ba loudspeaker record sai tong na.
1: Hello.
0: Chari. Chari tabu.
1: Oh,
0: ang hindi dan tong clown
1: sir. Bo tokeni. Poribar. Poribar.
0: Rasamun cocktail siadi. Hello. Hello. Poribar hindi tokeni rasamun khana na bagi koi horka kintu takuk